0: angin cakap.
1: Iya.
0: Tok sumber angger ukering ngaurep tumita matyo podo.
1: Yo.
0: Ambukane ingkang maha suci kang cinandi dening prajawata.
1: Iya.
0: Iya.